Ya ere ke dumedisa pe o senga letsatsi la ka jeno morena a le motle a re ntse ka mohang ke rata hore ke dumedise mamedi a motle o sa kena o sa tsoa modimo wa khotswa o ntse ka mohang ke tshepa hore modimo sa re ntse ka mohang o senga letsatsi la ka jeno re bile le mafelo a beke a matle modimo bile motle maphelong a rona mererong ya rona modimo o ile a iponagatsa ka nnete modimo a re fa ka moo re neng re kopile ka teng mme ka gore re a leboa re leboa gore

0: baba joana go ka ya thumo ba me timo letsa o ke ne ka mona ke rutu a reng ka trefa man ka nna ka re man a ke se ke tsama nnete
1: Zulu ninjani ntundu saphila tswana sesitle sale kwa sesitswana bopti skotlana ba bangata le bo OC ke man DJ ba bangata I remember ntile ka bana le the similar case ejena case most of cases ha tsa keng ba study ba imetswe ba nna ba imetswe re imetswe le fatseng but ba nna ba gona o setlela go le bing ba ha ba ngata motho a bana a morekele ntlo a to se swebetlana a lo dula le yana ka ha ga ntlo a tse bang hantle ke ya dithupa e tento ngata e etsa hetse o le fepa ska bana ba ha le bana ba ha ka ha ga dinya lo leo and some people they settled ka relationship yo mamela e a se mohlolo dingata di lebile teng le ho bongono le bontate mmolo e bile teng bontate mmolo ba botswa le bo e bontate mmolo ba botswa bongono ba balekela metse ya tshabeya bathong itulele ka khotso skobetlana le motho le mogotsi ona a motse le motho ona a kire ba morata and ha ho tla ha e uloza ene mohlena ga diwa re kgoba basadi re kgoba basadi this time ha re ke re batshwareleng ha re ke re batshwareleng hobane ke gone re baqadileng eskobetlana ma o ko mamelle fela hanyane ke rata se buise qetang ho bua mona se re o ska nka diqeto o ntswa madi ska le ka o qeta o thola accident mona se bile ntso nka diqeto emela ofola khale ntone ye sa hala mamelle hanyane fela butho wa ka hanyane fela re khathetse di divorce bo mme ba tlhekeditswe ha kholo mara ba setletse ba duty di relationship ntse tswa madi jwalo le bana buta se mohlolo se go tlana di thupa o ntse mo sebetse mo tlana ha tsole pele ke tse ba ba reketswe matlo go tiswa betlana le basadi ba bona ba ntse ba fepuwa jwalo o kena go isa ga ya 5000 ya 6000 tiswa betlana tine ha ntlatswe jwalo ka monno mo abanna rekelo le kolo ntse DJ khalme ke abti skobe tlana ma hona le di terms and conditions yo ke ma mo soka ngo la a tsena re tshwarelane go tsana ka re balla melato ya rona ne re keke be ga phunoa ai
2: tsitswana nna ke le ntate ke le ntate o ka dula mo ka dula jwale he ho ba seketse ba ho etsa ke mo je ke re ke ke relax le mo sebetse se ke ka hlola go ba tlile a ke o ngetse tantho go le mo rekela dijo o rekela diphatlo ya hlapa ha na tswele pele ke moje e ke re yana ke ka mo hunda ke tsela e abatlang ka yona gore a nyetsetse ntho e nngwe le nngwe

gagwe tlapse fela re re re re re re sia di dia gagwe kena roshni hey aska shapa pula mamedi wa ka shapile ba shapa le ka le ke le ka nyeo le re le ka engana batho ba motimo ka majwe nyana na denga na bona sfako ya ka shapa le ka sfako mamedi wa ka shapa de ke man shapa pa pa pa pa pa pa Kuru ubono khale shapa ndo hulu putswa pududu pududu pududu pududu bana mamidwa rona kana ko ntate mo go tswantenge wa chisa lafu chisa lafu ha una khale dust he ha una le dust ma go hlaela ka kono ntate ai khona di buya deke mal ha sipula ke tlaka le ra bi ya sipula ke sa fako thwene ile mo re tsama ka ge number last ke ane ka nka re wa tsa ke bona try sen go koloe na ha o ifofisa jwale ke a makala ha ifofa ba no di mo ho west ne ke na hana ai ma medwa ka sa shape ai khona ya yana ke mathata pelana a u tlisa jwale he ha o ba jwalo fiti fata o sa le jwalo ha re kena kopano ha re kena kopano clinic pula tu kana go ntate o tloa kana ro se o tla tsena ntate ai shape tsa ntho engata a re fitla kopano go sia kopano mo ka go ya pela ai bo ha una pula aibo ha ga sheba ka ba ka gona pula ke ka a mathata le thata di thata wa e bona ile nthona ke mathata mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM ke mathata wa ne season a di tsamaile ba tho skim saka a e tsana jwale re tlo bua ka yana re tlo tshebetsana kana tabena ya ho ba ragwebo o le magwebo wena mamedi wa tshetsa ba ratwa right ha re fetele ka kwa a fetele mona mamedi wa ka ga ketse tshe

za za za wa tamana te ka kwana fala dozi la anja bulela dozi la anja bulela he mana ma dozi ate nge ma dozi ate ata mutanza ka ha he he ska dozi ka ma dozi ha wa na sa bi be ala na sa dumela dozi ntwala ba dumela ngo ba no ba kena for the why for the who for the why to ba ne ngo ka ta o kena bana ba bang ka ma dozi a bona a ke kwana ma dozi a o sebeletse ntontong tswa ba tswa ba ne ba ba ma sebetsa ma a bulela bana skim sa ko etse le kopo kopo la ba hlano go mo qobela mo lo mo ngo shape le kopo kopo deke ma bona ba ne pamtro oh mame Lona Lena, La Mela Swanning, Yali, Qua.

0: tere ke tsware re tlokena di tabentseding o teng men nontsikelelo Joyce Mokoena o teng maraka jeno mane ona le ntotseding tse motho kopane le tsona ntsere le programming ye ina ya batho ba ba seng ba tlwetse titifatsi le ba ntseng ba batla fela he re ke seke ka dinga kaofela mme Mokoena
1: Ntate Phadima le kae?
0: Rapela le kae?
1: Ka mo ha ntate Phadima re boluku.
0: Eh.
1: Eh ntate Phadima.
0: Ya, beke nyane feeling. Ke beke feeling ne. Mo re bileng le mokiti ka mane ka Everton West. Ke tlo bitswa ka re ke mkheleng. Re fe hanyane ke se ka ka qeta dita. Everton West. Fela ntho ke ratileng ke hane re etsa simemo se ho se tshaba ka ofela. Ntho ke ratileng ke ene se campaign fela mekgatlo ya dipolitiki la itlela ako re fanyane ntho di tsamaile jwang
1: ntate Phadima ke dumedisitse hape ke dumedise le bamamedi bohle ba le kwa FM ntate Phadima ntate Phadima re ntse re le dithethefatsing eish ke kgolwa ke tsona tse re kgathatsang ke kgolwa ntate Phadima e ka ga ga sana le matlanyana ya ga wa hloka ka
0: ke mathata ntwe
1: ke mathata mangata ntate Phadima ntate Phadima baking e fitileng re le ga e hasa moyeng ntate Phadima program ya rona re ne re tlo yetsa di addicts and recovery e ne e tla be yetsa hala ka la bobedi ntate Phadima ka mane ka mkhelela ntate Phadima e yetsa hetse sememo sa teng ntate Phadima ene le se memo se phatlala tsa sense se tswang ka mane ka di akekwa ditseba ntate Phadima di invitation tsena tse special so ene se di memo tsena tse special ke ka hore le ga iphumana ntate Phadima ho holo ya rona e tletse ka nnete fela e laba le thabo ntate Phadima e laba le thabo hore re labalabelang hore ho ka dula ho le jwalo especially how to dulwa ho bua ka community be re bona bonkgetheng ba batjha le bagale ntate Phadima kapo di political parties tsenana di kopane ka tseleng di kopane ka yona ke ibile le thabo ha ho ntate Phadima be nne re sa lebella lo lebella
0: hore
1: ba ka fihla ibilane re bone ho tla le ba di ward tse di ntate Phadima hore fela ba tlo supporta the program ntate Phadima re le ga e ba ya totlobala ntate Phadima hore ha re campaign ntate Phadima
0: o na le mokutlwena sore a chief ska campaign
1: e ya ntate Phadima ho tlame o ko e behe e totlobala hore hantle ntle mokete o nana hantle ntle ne le mokete wa yeng ntate Phadima le ha o qadile re batlile re phenikanyana ntate Phadima mara he ntate Modimo a etsa sebaka ka nnete ga iphumana ntate Phadima mosebetsi wa rona o tsweletse pele ka tsela e makatsang
0: no re lebile re qala re lebo di vote tse haufinyana le vote 26 re leboa le tse mabapi tse haufinyana le 26 ka ofela tshaba sebe senkileng karolo batho ba nkileng nako ya bona kopola o tle meana re ngwana wa hae ke nkgono o lahlehile last year a tswa Vanderbilt Park e mane ha botlhokong go na re o itlwile taba ena re dingwe ngwana wa hae o lahlehile e sa lalahlehe
1: ntate Phadima hei haholoholo ntate Phadima go ne o tlile bonkgono ebile taba e itseng ha re dulela ka morago re bona gore bonkgono ba tshwere mathata ntate Phadima jalo o nagane fela gore nkgono ha a tswa ka Vanderbilt a tla ka Everton West ka tlase programm e nane buang ka dithethefatsi fela a re re tlo mo batlela kae
0: ka
1: ngwana gae a latlheileng ntate Phadima
0: go na le mabuileng gore ka tsatsi le nabile ba batla motshela ka petrol ba motshisa kore mathata a dithethefatsi a re ama kaofela because ha senyeditse batho ba bang ba halefa ka tsela gore re batla wetsa tjena le ha e le gore ha re kgothaletse gore but ba la ba sentse re re inkele molao matsoho fela ngone le mabuile ngare ngwana ka bolaetsa tjena abanya mela ska hlola a muthola
1: ene ontsa le mmatla le ka jeko ho ri leng ga ba ga motshepisa ntate Phadima go ha re ntse re kena re re kena mona a re romele snape sa ha ntate Phadima hore re ne re botsana a ke re ka mona ba tsebana ntate Phadima
0: ai ba tsebana batho ba ai
1: ba tsebana ha holo ntate Phadima ai ba kotse ai ka mona re tshwere ba kotse ntate Phadima ba etsa hore mosebetsi o etsa hale ka pele ntate Phadima so re a tshepa ntate Phadima hore le ngone lena ka nnete kopo ya ha ntate Phadima lena o tla fumana kgotso hore a fumane ngwana ha ntate Phadima
0: ke ke batla ke tlole hanyane re tlotla ho ba bang ba ba iti bane ba le teng ba ile ba fana ka puo ya holo bomme bomme Mathabo mme Masira ke bomme ba bang ba ile ba fana ka puo ne ke sa tsebile hore mme Masira o bua lentswe la Modimo ha mona tje so dintho tsena tsa dithetefatsi di ntse di batla Modimo ka hare fela ra ba leboha bomme ba itelang nthwena ke rona kaofela e mong a se ka mo fitlhela ha o tlisisi mo a majwang o bona batho bana ba strateng fela a ne yena ha mo ame ngwana ha ya angwe ke nthweno fela le rona re le tje re rona ya re a majwala ka sechaba jole ka re phila le batho ba etsa nthotse ya re ama ke ka ho re reng ha re keneng tabeng e
1: ndate Phadima ka hare ho dipuisano tsa rona ka poka tsela e ho no bua ka teng o mulo o mong a bua ke bone le ketapele illa ka tsela eo ene e le emotional ka teng ha holo holo ho bana ba ne sentse ba batswile ha ba re hlalosetsa ntate Phadima ibilane hona mo ntate Phadima ha o ntso bua le ka mme Masira le mme Mathabo ila ba puo ya hore ntate Phadima re rata ho etsa di event di kopano tsa tse re buang ka bana ba dithetefatsi empa ha re ke reye mo ba dulang teng ba robalang teng ha ke bua le mme Masera letsatsing leo re mme Masera re tlameha hore re ke re tswele tsholo ho kotswe bo mme ka ska ha re ne re rapela hona ka event ho kotswe bo mme ba ke ba tsamaye ho kolo rapelwa ho ise thapelo ho bona bana bao ndade Phadima taba e ya e re ne re bua ka yona kwa ne thapelo ya ho isiwa mo ba robalang teng re ho kolo bonwa mo ba robalang teng ke hona mo moya ona o leng teng ke hopola taba ya letsatsing la ka jeko e re ne re tsametse ka jeko ya dithetefatsi mo ri leng ra elelwa hore e dipa ka tsela e jwang taba enana ya bana ba nana mo ba dulang teng e bohlokolo ho kakang itibile ntate Phadima itibile ha se hore ke bana e tsamelana le se moya ntate Phadima itibile ka tsela re ka re sa tsebeng hore re ka reng ka yona ntate Phadima
0: mamedi wena ha o batla ho buisana le rona nomoro tsa rona ke 0731505207 0731505207 Come on, ka WhatsApp ke 0785859531 re shebile ditaba tsena tse bangela hore di ama haholo taba tsena tsa dithetefatsi le hore na re ka thusana jwang tabeng tsena tsa dithetefatsi re tswa jwang tabeng tsena tsa dithetefatsi a sentho bona sentho bonolo o ka e lwantsha ke taba tse bang e le gore di hloka batho ba kopane go bona gore ba ka lwana jwang tabeng ya dithetefatsi
1: ntate Phadima ke rata ho nka monyetla o nana ntate Phadima ka mora feedback eo ya beke fetileng ke rata ho leboa ketapele yohle ntate Phadima from all parties tsa ka extension 3 nka e akaraletsa ntate Phadima ke ward ke di tsamaya ka di ward ya kere ka ward 24 ke ward 24 and ward 26 ya kere yes ne dikopane ntate Phadima ke re a leboa holo la re kekebeng a ka lo raqolla le mabitso a lona bate re bone tshietso e kgolo ho tswa ho bona le ka di ward ka ofela ntate Phadima ke rate lo leboa ntate Phadima le di recovery tse tse re ne re tsamaile le tsona bo Mpho a botimo hau bo ntate le Photho ka ofela ba ileng ba re support ntate Phadima le yena Mema Sega from ke what man ntate Phadima what 19 re mo leboa ya holo ntate Phadima ke batho ba bileng bohlokwa ha holo ntate Phadima holo holo on this program so ba hloka ho ananelwa ntate Phadima boteng ba bona re lebohe Ausmathabo from pelo ya msadi ntate Phadima re ya ba leboa holo ntate Phadima re lebohe le ba pei ba rona ntate Phadima re ya leboa ba re ntse hantle ntate Phadima letsatsi leo ntate Phadima mosebetsi wa rona o bile motle ho re bileng ga ba ga netefaletswa hore ha re qala program ya rona e re ne re yetse re lo e ala ra fumana e ananetswe e bilane ba re tshepisa hore ha e qala ka kgwedi ya November se re thotse sebaka ntate Phadima hore program ya rona e tle etse botswela pele ntate Phadima ke sona se thabisang e bilane ha ba yemela le hore ntate Phadima ba ke ba lo inahana ba le sentse fela ba refa ya ba le thabo ba refa hore sebaka sentse se le teng for program ya lona le rona we are in ho ka supporta the recovery le di addicts ba kenla la 12 steps of recovery ntate Phadima ka hara o motse wa Everton West relebo
0: no relebile ka msebitso tsa meleng hantle le chaba setileng le batho ba tileng le batho ba seng ba sa di sebedisi tifatse sebedi sa hore ba eme ba bua hore ba tswa kae ba khonne jwang le Mmemathabo akse ke batla ke re bua le Mmemathabo akere le ke fela re bona re ka bua le Mmemathabo ke mong wa batho be bang le hore o hlokometse ba bang ba batho ba sebedisang di tifatse re bona na re fumana Mmemathabo ke mong ana le bana ba ileng a ba thusa ba bang ba bona ba seng ba tswile ya kere jwa le tshwantse no refera gore a le nakela ka thusa ba babedi o na le bana ba reng a ga ba tsamaya strateg mane nka supa ba babedi ba bararo a nakile ka ba thusa jwale le rona re ntse ge le mašhining ono wa gore ge batla go supa iwanenyane wa gore o na mare re mo thusitse
1: onaona
0: dula frenage mona o sa le motho sa gotletse gae kapo sa le kae ba teng frena gemone ye hona le ntwa ne ke itlweng e mongare na ke shebana le ba hlokaetseng jwe tsa batswadi ba bona ai ne qala utlwa Twitch motare nna mo ke shebana le bana ba hlokaetseng ke jwe tsa di family tsa bona hore nyeo o hlokaetse hleletsebe he bana o dem sebetsi o jwa fela o just attend ye o shebana le ba hlokaetseng
1: are ke pitso
0: yena o shebana le bana ere ke ba hlokala ke re o tla fumana ma ba robetseng teng sa hlokaetsa re ke mosebetsi wa hae ere ke bona hore ke fumana Mmemathabo jwang re kgona gore re mokenye kwano ya ke re moleke re bone re kgutla le ena

0: kimane mo kileng ka nka qeto gore ga ke batle go bona ka bohutla mosadi o mong a utlwile botlhoko ba kileng ka botlha itswe kileng ka qala ka re wa tseba keng e re ke thute bana ba bang le bona mosomo ntate modimo o tla mpha maatla o tla mfa letsedi o tla mfa ganya gore le nna ke be phati ya batswadi ya basadi ba itshwarang ka bogale lo mongwe wa substance a tsamayang strate ke ngwana waka ga ke re ke ngwana mosangwana waka
1: ngwana gao kapo bana ba gago ba ne ba na le nako e kae motlhe mong ba sebedise thetefatshe ke bua ka baka tlong ba gago bankile
0: yes nkate kadima ke bua ka fenbon yaka ngwana ka o ya ka polo yaka le ga ke boba ga ke le batswadi ngwana substance tlamehile o be mogotsi wa ngwana gago tlamehile o supporte ngwana gago so ga ke bua le ena o na sana le bo ma eight years a tsuba di-drugs ntate waka ngwana ka o na sana le eight years a tsuba di-drugs ngwana ka o na tshwara poro ngwana ka o na utswetsa batho ngwana ka o na lematsa batho kore o na etsa ntsho tsena kaofela tse mpe tse snacks so wa tseba go botlhokojwang ga ngwana gago a tsuba ntsho tseo batho ba bone ka go emela ngwana kapo o duelela ngwana e ke tsebang tate phadima e botlhoko ga o le motswadi o tswetse o ke se shebelele ngwana o a shatwa ke mphakathi kore sebetse seo rona gapeo ga o le motswadi a tswetseng ngwana a tsebang eo yona ka sebetse so batswadi ba bangwe wa tseba ntho ga e soka e o etsagalela o soka o ba mo di-drugseng kapo o soka ba na le ngwana wa di-drugs nna le wena re ka se bue language e tshwane because ga o etsebe wena penye e ke
2: bang
0: so ebile kaba yo ntate wa ka o ditubile nako e telele mane nako e telele
1: fela gona jalo o jwang
0: a gona jalo ga ke ngwanesa ke batlho bua maatla o hantle ga sa batla o sa kgona motivata batho ba bangwe o sa kgona go ba jotsa go drugs ga ya loka gona tsebadi ko go sa kgona go tlotla ka drugs
1: so o reng o
0: ngwanaka gona te
1: okay
0: ngwanaka gona te ketse ke kgona gore ke morome ebe ke ne ke sa kgone o morome ene ga ke naya tlo ke ne ke patsa difounu ka rona tlamehile o kenye founu ka matsweleng kapo tlamehile o kenye tšhelete ka matsweleng wa tseba ngwana drugs o tena jwang o tlo bone ka goamorata ke re ngwana o enda pa o se mo tsenegela le wena ka tlo tlasa ntsho tse di etsang o tlo qetelela o romeleletse ngwanane wa five years ore ga ya kitchen-e o ye le ena ga ka iso yena like so tlhobone kang so ngwana e tso maiyang a bogara wangrata a ke ya kwana anga anti a tsebe go kaletse o ka tuo
1: o ka reng o batswadi ke batswadi ka nakong ke bonggono ba na le ditlolo tse maemong a jalo go na le nkgono e mongwe ga ne re le maano la re setlolo sae ke motho a itlhabang ka injection ga batle utlwa leto keletso ya gago batho ba jalo ba dutseng le bana ba jalo o ka reng go bone
0: ntho enka e buang le batswadi le bonggono kore motswadi o mongwe le mongwe a dula le ngwana jalo ga se ka tshaba ga bue a tlo kgona gore a tlhole thuso go na le batswadi ba ikwallang le bana rona ba sketetsa bana ba baetsa bajale ke ka kolakolo ya Frederfort nkgono nana re ausi matlhaba ke nna ke godisitse setlolo se nana se na 17 years sentuela maatla a re ke thaba o dula ka tlhong a re ke na le letswalo a re ke a thaba so ntho tse jalo ke kopa re bueng batswadi re ke ra thaba o bua so that le kgone go le thole thuso cause le qetelela le tshwere ke dihasta ke le qetelela le tshwere ke dieng ke di ke bana ba lone sometimes e motswadi wa reporta nkgono wa reporta e ngwana nnetsang ga se re ya re thusetse ae ga kela nnetsang kela etsang kela etsang wa e bona ntsho jalo so motswadi a nang le ngwana a jwala ga bue a kgone go a thole thuso bana ba bangwe ba thuseya ntate phadima le mema mokoena bana ba bangwe ba thuseya ba ba gantle ngwana o itsotsa ga ke sa batla le bone le lona programmeng yane ne re ithura kere bana ba ne ba le moo ga ba sa batla esetse nana di qetile setšhaba sa rona
1: no re bone ba neng ba hana ba re rona re sa batla utlwa letho ke nana ba seta mohlala go ba ntseng ba tsuba ba re ke rona ba rona ne re tsuma ra re sa batla letho se ka re mme Mathabo di-program tse re ka dipotlakisa mohlomong tsa le dibakeng tse dingwe ba kgone go bona gore go na le batho ba tswileng ba re ke nna yona ke a phela a ke sa sebedise thetefatsi ne ke di sebedisa e ka re mohlomong di ka plekeng tse ka reng bo Sharpville jalo ba kgona go bona gore ba ditlwela batho ba na thetefatsi ba phele hantle
0: ee ya ntate

0: le wa tsa bantse ding ha ha ba tla kana go tsedi ke re ba ntse bana banana ke re ba itse di re ba itse di tronko go zona le bana ba ke neng tronko ka bakala di pizza ba sentse ba end up ba le tronko go ntshonga ene tronko go mo go tsene tronko e se ka maikemi setso so next ba se ka gra go re di khum pense go to ba ba lo bona go ba a ke jwa go
1: me mata re lebile a holo man e ha re tsoleng pele batho ba tsona lona ra ba hloka tshabeng ba reng e a ke batle o bona ngwana a feta mane mhlomong motho wa bolauwa wa hlekifetso yes ha re ba utswe mara o balana le batho ba tsona le lona hore mhlomong bitsa maponesa ka pometse mo khalmeleng ka tsela tjena ona le tabatabelo ya hore a le mong fela ha ka a savea o tla bo ntse ntho e kgolo batho ba tshwana le lona setšhabeng re ba tlhoka bane di-drugs a se problem ya ha only one ke bothata ba rona re le setšhaba ka ofela
0: go yulisa bana ka tsela ga e ga ona motswadi ha batla ngwana e be nya o pe ka bo a di tsenya o pe ga ona motswadi a batla ngwana e a tlhobe di drugs ene ha ke ya o tsetela ha e yo totia ngwana totia la tsang ngwana ha ne le teng ke ke la tsile ngwana ka so ka ba ka la totia la tsang ngwana e yo ke ne ke dira ke rapela ha re tieng ka pelong batswadi ha re gatele ke tem di mo wa u tswa wa manena cause ke la bana le bana ba gona go tsane e be e ntshotse go le tshabeng ngwana o ikgethela ngwana o ka mo isa ka tle ga itse ba o ikgethela ha sa o dile o inkela tsela tsa e tsere tsa dipini ene ha re tsamae le bana mo go tsamang teng ba tswadi ga re supporteng bana ba gona ga re bueng le bana ba gona ke bana ba gona ga ba rata ga re bile ba tse sometimes o mongwa o manela ntjo o ga a tsebe di drugs ga iketla
1: a me a ka re lebile a holwa kere re lebile Thank you, Tene. Adibe a hantle mme ha holo jwa ke mme a reng o na na le ngwana wa mfuta o a di sebedisa fela hona jwa le ngwana o hantle o sabile a motsepa hore o ka sala mona ka tlung ka tsamaya ke na lutla batho ba mbara nna ntho le ba ba na bana ba skanjwe tsaka batho ba starting ha na fela ya re ama man ya re ama
2: ndate phadimo ntho e me matha wa qetang ho bua re thotse engwe case strateng letsatsing la kajeko moshimane o re nna ha ke hane ke ne ke kene ka hare ho dithethefatsi empa hona jwale ha ke sa le ka hare ho dithethefatsi jwale o batlang strateng hona ona mo o batlang strateng lebaka la lehlalositseng ko hore ke lekile hore ke bue le mme wa ka ke mo bontshe hore ga ke sa le ka hare ho dithethefatsi mme wa ka o ntsa sa ntshepe a re ke tloile hae gobane mme wa ka ha a tswa hoseng a theohela o notlela ntlo ha motshepe o notlela ntlo o tla ba lo bula mantsibuya jwale ha e ka benyaneng o dutse ha bona o kwallwa ka ntle letshare ka ofela o tlo kena fela mantsibuya o bona ho sena molemo ga dule haye o bona ho le molemo hore a mpa dule hona mona Vereeniging
1: strateng
2: tate phadimo ha go wa mosheba o fumana ile nnete ngwana o na se haye at all tate phadimo o na le hantle ke tseo mme mathabo a di buang hona jwale ntate phadimo hore re hloka ho rapedisa bana ba rona re hloka ho ba tshepa re hloka ho dula le bona ntate phadimo ba na le di-tricks akere ba na le di-tricks mara re hloka ho dula segaeng for bona ntate phadimo hore re bue le bona ha se ka ofela ntate phadimo re ba atametse ho rona re ba utlwisise re ba support-e ke ka hoo ho di-programs tse ding ho no kena mme ho kena le ngwana hore mme a tlo tseba ho understand maemo e ngwana a fetang ka ha go ona ka taba ena ya dithethefatsi wa utlwisisa ntate phadimo meaning a kene le ena ha e ka ba a batla mo support o tlamehile a tsebe ka thethefatsi enana gore thethefatsi enana ga ntse a etsa e kena jwang e mo affecta jwang di-symptoms kaofela jwale batswadi ba hloka support ntwe nan le bona ntate phadima ba ntse ba hloka support system batswadi ba fitile ka hara dintho tsengata ba ntse ba hloka
1: a re tlofela ebe mamedi o
3: tlabeng dumelang ntate phadima le bo memo le mmemathabo ke le bua holo ka mantswe a hao ha o khothatsa batswadi ba nang le bana ba nang le addiction ke dula ke jwetsa batho hore addiction e tshwana le a chronic illness ha ngwana a se ana le addiction o hloka tsietso ya sechaba o hloka tsietso ya family o hloka tsietso ya lefatshe lohle ka bophara so ntho engwe entenang ha ona le bana ba nang le addiction batho bana ba tla beng ba reka ntho tse rekiswang ke bana bana ha ibene o tla beng a utswitse ka tlung kapa a utswitse mo a utswitseng teng the very same people the very same community e rekang ho bona bana bana ke yona e bakang mathata ha ba gone hore ha ke no reka ntho excited bingitswa kae ke a kopa tswetswe batswadi tlohelang ho reka dintho tse rekiswang ke bana ba nang le addiction please ga le bua ntate phadima ho ntso tlisa di-program tse jena setšhabeng o eletsa batswadi o eletsa setšhaba ka addiction re lebule haholo le ho lona bomme tanki ke ana
1: hey mme a bua ka addiction le hore ka nakong ane dintho tsa ba direkisang di-cheap bara ba maqheka ska o tshuna ntho ena a sa sebedisa hae e kgolokgolo a re se ka rekang dintho tse rekiswang ke batho bana bane boholo ba tsona ba di utswitse
2: ntate phadima ba bonagala ngwana a addicted o ya bonagala ntate phadima ga ona gore o ka ya kae kapa kae ande ga direka ntate phadima ga direka ka di-less price
1: ntho o kanang wa ipotsa gore motho o mara le bone le ke kare le letšha o leng kakanto le ntsitse ka tlong o tlo le rekisa strateng o re 20 ranta price tsa bona di nyane o utlwa ka di-price tsa bona gore motho o ne o tatetse le go reka ntho a e batlang
2: wa tseba gape ntate phadima bana ba rona ba lemala matlhong a rona gobane re gona jale se re fetile batswadi bane ba gore nna a se ngwanaka le ga a qala re mo bona a qala santse a kena ka gara tsona re hloloya fela ka lebaka la gore ga ke a motswala o hloloya fela gore o tlhone mothibe a santse a qala re ga se waka jalo go sontse go le pepeneneng gore re tlhoka bo mme ntate phadima ba ka emang ba re nna ke le mme mamokwena ga ke na taba gore o ka mpitsa ka mabitso gore nna ke iketsa betere kapa jwang mara ga e le o ema ke tla mogalemela ngwana le ga kangwa ka mara ke tla mogalemela o tla ntlhola ke e qadile yona ntho ena ntate phadima re tlhoka bomme ba ka kgonang go ema ka gara community ya rona ntate phadima ba galemele bana ba rona ba lemetse matlhong a rona re bone ga ba ne ba qala ntate phadima ba sokola ba bang ba iphitlhela kore community e ba lematsa ka tsele makatang ba kena ka gara dithetefatsi mara ga ona letho le re le entseng ntate modimo le go thusa ntate phadima re lo fetoa re lo fetoa re lo bomme re lo ba bomme bane ba kgonang gore ba lebelele bana ba rona gore le ga e se waka maara ke tla e tshwara ka bogaleng le go bona bo o ka mo save ntate phadima o ka mo save ka second ntate phadima go bua fela le ena ntate phadima and-e go bue ka bonolo ntate phadima e seng o bue le ena o mogatlhapetsa le mantswene re wa buang re le batswadi go bona ga wena o nyaope ga wena o ba e tlotse wena eng ntate phadima ke yona mantswe a lematsang le bana ba rona
1: tabayane ya re fitlheletse le yona tsatsing la ka jone tabayane ya ausi a tsamaya le ngwana e re zotse mane ausi jale ntho e botlhoko utlwa dithetefatse di etsang ausi o na le ngwana ke kgolona le 3 months ona ke because last ane re etsa ona le 2 months if a sena 4 months re mo batlile ausi o etsa jene o sia ngwana yo le ba bang ba ntseng ba tsuba kore ga mosimatsong a gantle di-social worker tle ga nka bona di-social worker di kena o sane mo ba re thuse re batle ngwanong ka thaba jone di-social worker tse mametseng ga nka bona a iwane a kena o sane gore ngwana o kae because di-social worker kapa ba recordeleng tabe ke e buang di-social worker go na le ausi a re tsebe dilemo tsa gae ausi o tsuba crystal ga a tsuba crystal o fa ba ba mbantse mbatsuba o ba sia le ngwana wa about 3 months a ile yena a re lozama a khutle a batsubise ngwana o munyane nyane nyane nyane re gone o thola hore o ne le tsana ka yena ngwana a soka a ba matsong a hantle.
2: He nna de padim e makaditseng go hore ha re ntse re renyolo wa re re mo batla mo re mo fitileng temole jwale re khutlela mgao jwale re re ba re ise mo re batla le mongwana le nteng bi yang re thabile re ga re mothotse jwale kanthe ha re bapala fem kanthe re bapala fela ntate padima ha ga mothola mara he ke a tshepa ntate padima hore matsatsi ena mabedi ana tlang
1: a re tabe re mothotse
2: ntate padima re tlo mothola ngwana ntate padima o re
1: social workers tle
2: ba re bona go bala police station ya Frena ge ba ne ba mo fast ba ka mo le ngwana question ke hore ntate padima ha go bala mo maponisa yentseng hobane a mo dumela go bala mo mara ha hona letho le ba metsang lona hore mhlomo ho nkuwe ngwana o hobane ho thogobetse matsatsi mo
1: hobane ke dumela hore police station na le di social worker.
2: Eh, hey, ndate
1: police station hore mhlomo la na ka ba ka motshwara di social worker tsa mo ka bo ba bitsa tsena tse teng ka Frena ge ngora rena le boemo bo go mokata bosiu a e mtsara lo tsuba ne se solution hore mtsara o tla tsa maya lo tsuba ka ngwana mnyane jwalo
2: ene ndate phadi ba le maemo a hae ha sa le hantle le yena mwa le nteng ndate phadi jwale hai re tsepa ndate phadi ma hore re to mofumana ngone o ba e hosane ka bo letsatsi le hlahlamang.
1: Hey, di social worker hle. Ke a tsaba le mamela di radio hle. Le lona ke le thuseng hle. Ke a pola o la ka ba le social worker engwe e mametse radio ile a tla mona. Me ra thabela ntho jwa. Social worker, hona le boemo bo jwalo. Ngwana wa 3 months. Meo ausio ke mme ngwana. O tsuba Christian. Ngwana yo ha mosile mona tsa malemo. O msile ho ba bang ba tsuba. Ha khutla e ba re una lotsa maboma 2 3 days amsile go ba bang ba tsuba potso gore ngwana o jang dinjo dingata tseo ka ipotsang tsone social workers hle ra le kopa hle a re thusaneng wa tender kiki kuri ntho tseo ke dintho tse etswang ke di thetefatse
2: na de phadima re na le nako telele re bua ka case ena.
1: Yes,
2: re na le nako telele re kena ntate phadima le di shopo ba se ba tse ba hore re kena di shopo re mo batla ntate phadima ho ntso sna ke re le social worker e lengwe fela le le ponisa le leng fela la re ntse re kena re butsisa ka yena ha hona motho ana ga ntate phadima
1: a go re ke ba bitsa tswa sekolo mane bana ba sa aba sa phamisi matsoho di tshera o bitsa le bitsola ngwa magatebe a khona ka nicro a go hlaelile man kore ke nana jwale se tshwantse ge ba bitse ka magatebe ke a tseba o na le ntho o tla yetsa man e hantle o ka nicro ka moka Frena ge magatebe mo jwetseng o hle hore rena le boemo bo seng hantle ho na le boemo bo tjena bona bana le matla ba tseba ba tlaetsang social workers lona le a tseba hore ha le fihlile le tloetsaeng re thuseng ba bona o sane ha le kare ya re ha le chaber 9 o'clock ra what do the social worker ke tsena hey tsena re ka itumela.
2: Ha ona de phazi.
1: Ene o tla thola ha. O tla thola ala ngwana no. O tla thola ala di social workers ra le kopatswetswe. E ke le ke ne nhle taba ena e hlokolotsi haholo. Se re yentse na kwetelele ha iso solve. Gena le di social workers gena le batho ba mamelang ba tsebana le bona ba bang di social workers ba phela le bona ba jutseng hore taba ke ene. E tleng e re tshwere hampi jwale. Mme o na le mgono o bile a se mme ka mane ka a ke tsebe kod mang fela ke gola ke City of Johannesburg ka Lakeside jwale re ke bale ditaba tsa hae mona ke re di fumane ditaba tsa hae ka mane ke City of Johannesburg ka Lakeside dumela mme ma Mokoena le ntate Padiba mgono ke moaisane ngwana hae o la hlokahala last year April o na le 1 year 3 months a hloka hits jwale ha so hlape ke motho a itsokollang bana ba hae ba babedi ha ba mothusi le di relative le ba leloko ha ba mothusi re kopa thuso hle le mme le community ka kakaretso ka mantsomang taba yena ke ena ba hlokometse hore ngkhono bothata boteng ngkhono ka morara hloka hallwe ha khono re a thuswe ba aisan ba mshebile hore e se le na kwetile ke bona mona ho thuki 1 year 3 months
2: 3 months
1: jwale se le na kwetile
2: ndate Phadim ka magamola etsa ke le ka bua le mo aisani ka po baba bedinyana ndate Phadim ho go kutlo hore molaetsa wa bona ba reng ndate Phadim concern ya ba ahelwane ba ka mo ba re ndate Phadim ba kopa re intervene ka hare ba keng la dithuso ngono le yena ndate molola hlokalane ngono ha so hlape
1: o ndate molola musi
2: o la musi ya pele me joale le family ki batho ba neng gono ke motho itshokalang o sala le dilemo 70 I think ba itse 78
1: o kae
2: joale community e labalabela hore mohlomong ba thuswe ka di donation yana hore ngono a yetse hobane ngono bilana ke re ntate Phadima le ditsela tse bo rogula bona na hona le bona le di taelo tsengata ntate Phadima joale ona o mong ha kutlwa a ebolela a re me mamkwena ngono ibilane se re bone ka reng ga mohle ke fetsa le ha kena malapeng a rona hobane
1: ake
2: ka tha o wentse sisila jwale ke motho wa moholo ene le rona ka lebaka la gore re bo makhelwane re ya bona hore ka nnete hore ngono ke maemo ha ona ka mogore ka etsang jwale ya ba batla ka yona taba yena ntate Phadima hore mohlomong ba thuswe le bona batla kenya letsoho hore ngono a fitiswe mabakeng a ntate Phadima ga hlobolole na gone ho kena ka hare ho thuna ho malapa bona aska nalelekwa ka tsela lelekwang ka yona jwalo ka motho wa moholo a thusiwe jwalo ka ha dilemo le tsona se dipalamane ngono a sa gone ho ka hlobola hlobodise le bana bana ka morao
1: ke nana re tla ka matsapa ke re metele ngono a ka ntse ka ofela fela he re le bo ba le community e gathalanang e reng a tshaba re bona maemo ke yana re ka thusana jwang ke motho a moholo ha ke na mona rai ka sila fatsa jarte ya ka fela ba phela le yena ka nqena ba ntse ba batla ho mothusa hore a thusa le jwale ka motho ntse ba phela le yena ka re lo e bohlokwa haholo hore community ha e bona ntwe itseng and ba tla ka tharollo hore ha re ka mothusa re tla ha bula motho ngona ha senyetsa motho ke fela hore o iphumana le boemo bono mme re a tseba ka setso sa rona taba tseo tse jwalo di tlhoka hore
2: idulele fatshe ntate Phadima di etse ka setso
1: hantle mme ke a tshepa hore setšhaba se utlwile taba ena kgweletso ya bomakhelwane gore ke motho e re phelang le yena ga re batle ne re mokgese re mo baleye remana re sa mo tlhoka mona fela ga ka thusang kgono bane ntlha engwe ba e buang ba re ikaka ga ona motho ya kareng wa atamela wa mo thusa re na le tshepa gore taba ena e tla fitlha gantle gona fumane thuso na le tshepa gore o tla thusagala batho ba e bang e le gore di-programme tsa rona ntse di tswela pele motlhomongwe re tla tsebisa gore tlo ya kae ntse di tswela pele batho ba batlang go ikoponya le wena ba o fumana dinomoro di feng
2: orit ntate Phadima ba tla fumanang dinomoro tsa 078 16 12 877
1: ka dipheta
2: 078 1612 877 Ntate Phadima ba di sebedise bakeng la WhatsApp Ntate Phadima
1: okay alright motho ya nang le mohlomong thaiso kapo ya nang le tsela a batlang ho thuswa ka yona dinomoro tseo di bohlokwa di sebedise a re di sebedise hantle bakeng sa gore di kgone gore di o thuse ho ya ka hore wena o tlabo o hlalosa eng 078 1612 877 o ka di sebedisa ka WhatsApp di kgona gore o ngole melaetsa wa hao bakeng sa hore o tlabo o fana ka hore bothata ke eng kapo o batla o thuswa ka tsela e jwang le tla re ha e fihlile he re bona re founela jwang re buisana le wena jwang ne re tla founela Shavili fela ke nana re tla etsa beke tlang ho na le abuti ya ntseng a dula mona dithethefatseng ha sa tsuba fela o dula le bona jwale kotsi man ke shebile ausi a re ntswa kopisi o shebahala a soka a kena haholo shebala soka kena hulu ntsa hlokile nyana ra tsa ke ra ba le strateng ya se batho ba gona ngore ba ba iketsetse ba hlape ke fela uri thusitse uri thusitse leona ei u batla re tswele tsholo ya tlo batla re tswele tsholo re tsamae mona tabena icon as hi handle hi be no mame mame di haka ukla ditaba tse re dutlule di a tshosa tseding tsa batho bana hona ho bona mo hona le ba ba fonti tfa tse ba di rekise ba patalwa ka tsona taba tse tse mo di a tshosa haholo
2: haholo
1: fela he abuti wa ka mwana ka Congoville wa Shabville re tla bua le yena beketla me ka khata tsetle mme wa ka araba le nako re tla bua le yena bikinyane etlang ka lebaka la nako ra gona re moletsetse jwale akarate fela o dutse mo fela ha sa tsuba mara o dutse le bona jwale o tla qeteletsa ke ene man jwale man re tshwantse re leke ka matla gore a bapalle hole bathong bana ba tsuba man ha sa tsuba mme ba mkona re le buile ke re fitlhela re kopana biketlang di programming tse di tla tswela pele re tla tsebisa ha ona le morotlo ya teng ka di-programme tsena tse thusang tabeng tsena tse dithethefatsi
2: ho jalo ntate phadima ntate phadima ke a lebohe le na letsatsing la kajeko amen
1: ke lebohile re ketse tjena mamedi ntate Victor Lentswe wa latela re re mo Facebook.

re ba ditsenya ka mogotlhe re tsena ka mogotlhe ra tsholetsa mogatlhe re ba re ba leba ba fitlheleditsa bana mane tonannaga re ba matumela ba raotlhese ba tagao ja re e nna ke jetite go boletse boletse ba pele ke mosadi a sa ikgabetsa nka baka mang sa boikaene mosimana kwa lentso e setlogolo sa kwa radio kana ka sebele ene e reng ga bua dina le dia utlwa lentso la ge di ema motšhacha basimana ba tsaba kere bua ke se ba batsane bona ga re nka ba kele kwa bopedi banna bomma bopedi ya go nna jaana ba re shate ya sa ra shate odima sa mongwe ga nna ke le gana tla ema kgosi ya batswana sebele a re pula ka batswana ka lerato ba re naa.